0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:44.
4: Noon sa maning atong panahon karon, dili na masabtan ning atong klima ro.
5: Noon sa kidera, Brad, nga nagbagulbul man ka.
4: Makalagot mga Brad. Dili niya takasabot aning klima na ato ron.
5: Nahibalo ba ka nga mo na ni ang epekto sa climate change?
4: Ha? Ano sa mana?
5: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa akong kabuturan o kalasangan.
4: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
5: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang akong kalibutan.
4: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
5: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
3: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Bakau dia.
1: Ikut ke Bakau ni kong kuat dong. Para bugas wala na. Upat lagi ke adlang wa anak ko ikut aku ha dong. Kagung lagi udah mong laton sudanan sebugas.
0: Hala, di ba istaan mong makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon ba kunin mong isda o sa makitang dakat?
1: Binuang de, Boyaks. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyaks. Mihit na kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi dong.
0: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
1: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Buyaks, ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
0: Mao ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa din atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
1: Mao gyud dong, Buyaks, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
0: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment.

0: sa mga naabot to?
1: Uy, bay, kahapon lagi ko niabot.
0: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamre ya ni Ron.
1: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
0: Uy, anong undang mga? Alakang sinakang.
1: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na ito ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katawahan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
0: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
1: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod na nunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, giabod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
3: This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment.

Huh.

0: bagay, hindi mo pa matupad.
1: Oh, ayan ka na naman sa drama.
0: Aminin
1: mo.
0: Aminin mo na nagbago ka na. Dati nilalambing mo ako. Kinakarinyo. Sinusuyo.
1: Eh dati?
0: Ngayon?
1: Eh paano naman akong gaganakan? Eh puro ka nalang dada dyan. Tumigil ka. Tumigil ka na dyan, sabi. Eto.
0: Walang yasa! Taksi!

0: Unsa nang gibobo nimo sa sapa dong?
1: Ay ayaw sapa da dong Man Max. Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanud-an ta ani ugma.
0: Uy dong buyaks, wala ba ka kay palong adako kaya ng iligas pala o dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.
1: Mao ba dong Man Max? Sige dong, dili na ako uspon ang akong gibuhat para mubalik sa Rupa Biscay o kabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kaninyo.
0: Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan.
1: Himayaon ikaw, O Ginoo.

mo na mo appeal kag kompetisyon basta maayo kay relasyon ang o dinhi o ngare ang imong upper, middle o lower part sa imong lawas. Trinity man sana. Sa ato sang virtues nasa Trinity, faith, hope, and love. Nagani ka ng faith, solid imong faith, strong imong hope, niya active imong love, adi yung kamatarog. Porting nindota. Mao ni ang atong pamalandungan. Ang tao nga dunay maayong relasyon, ligon. Mao nang gitawag nila og united we stand, divided we fall. Pangita gyog imong ka-Trinity. Pangita. Ug di nimo na makita sa imong asawa didto silingan. Pangita agyon. Pero dunay duha ka klase sa Trinity na ay gitawag og necessary og naasay asawan sinful. Og unsa may necessary Trinity kanang pagbuot sa Ginoo nga mao nay imong karelasyon. Unsa may sinful kanang pagbuot nimo nga mao nay imong i-establish nga relationship. Panalitan, kitang mga Katoliko, nganong ginganlan man tag-Catholic, unsa may Trinity nato sa atong relationship. Love God above all, love others as yourself, and love yourself as image and likeness of God. Lingi ay mong tupad, ingna wa kay kontra. Pangutan abay, nawa kay kontra karon. Og naguba ganing imong relationship with others, so ang imong triad, kanabanggaan na ba, kanang triad, napiang ng usa, niya duha na lang, ahuyang kay ka, og duha na lang kabugana, amatumba, labaw na yun, og maguba imong relasyon sa Ginoo, adamagan kasiyawa, patay na yun. Kumusta man ang atong Pilipinas karon, ligon o huyang? Porting huyanga. Ang atong Supreme Court o ang atong mga korte, lupigon las ICC, tagaan lag warrant of arrest ICC, ang atong DILG, mukumanda yon og 225,000 ka mga pulis aron mangita ni Senador Bato de la Rosa kay para i-implement ang warrant sa ICC nga wa pa gani maaprobahe sa atong local courts. Ngano man murag superior kayo ang ICC nga warrant mo palihok ta og 225,000 ka mga kapulisan para lang pagpangita ni Senador Bato de la Rosa para i-implement ang warrant of arrest sa ICC pagkaluuyas atong mga local courts. No? Awa mo kibawa na. Naam na social media ko. Grabe kayo ba? Superior kayo ang gawas nasod. Bisa kaning na naglingko din eh. Klaro man kayo nga superior kayo ang tagagawas nasod ninyo. Kana lang inyong mga buhok. Nganong kasagaran ni bland ba na inyong buhok? Nasina man mo sa tagagawas nasod. Kaya murag superior ang bland o buhok. Kaysa muratang nitamay sa atong kaugalingon nga Filipino color. Mga naong ninyo uban ay mga puti na kayo, hayag kay tanaw layo. Nganong ni puti man na nga brown manggid untana? Ay mong gipaputi kay superior tong ilang race dito. Ana. Karon arisata sa economic. Kinsa may mas superior economy, kita o silang gawas? Oh, ito bag. Awa mo kasabot. Sige, tagaan tala mo og example. Pananglitan, maestra ka din his Pilipinas, nagtudlo ka diha sa eskwelahan, ma-private man or ma-public school. Nya, offeran ka sa United States o teaching work yapon dito, teaching job. Mubalhin, dili. Tuwag. Tanawa, balhin dayon. Ananglitan ron, nurse ka din he.
nurse ka dinhi, nagtrabaho ka hospital or clinic, nurse ka dinhi sa Pilipinas. Ofiran ka og nursing work dito sa UK, mubalhin dili. Na, dako kay baba balhe. Abisan ganing technician ka, technician or engineer ka dinhi sa Pilipinas, gatrabaho ka rog kumpanya, engineer ka. Nya ofiran ka dito sa Japan og engineering work gihapon, balhin dili. Balhin. Klaro has mga nao. Sato pa superior sila kay kanato patay tanin mo nang daog-daogon ragita. Pero magkahiusa lang unta ta, maghigugmaay ta mga Filipinos, mapariha ta sa Japan nga naghigugmaay, mapariha ta sa Singaporeans nga naghigugmaay, nilambo ang Singapore. Karon naghigugmaay na sad human sa ilang civil war ang Vietnam. Tanawa karong Vietnam ni lambo na. Kita lupig na ta sa Vietnam. Sa unab, wagi na sila kay civil war guto. O tanawa na lupig na ta sa South Korea. Lupig na kay ta. Naghigugmaay man sila. Dinhi lang kanang magbunyag kog mga bata, mga ngaan sa atong mga bata dinhi, di na gyud Pilipino. Di na Filipinos. Nako kani klaro kay niya, wa na gini mahigugmas Philippines. Adto kag Japan, ang ngaan sa ilang mga bata dito, ilang mga tao, generally speaking, Japanese. Adto kag German, German sad ang ilang Germany, German sad ilang mga ngaan. Adto kag China, Chinese po ilang ngaan. Pero dinis ato, kalidadis lang. Inag mga ngaan lagi. Ako din alam kung basay, basahon man tanah, di na kung basay, kapoy. Di pa takak-pronounce. Magbuot-buot pag-pronounce. Sinang ka ng double L o niya Y, ang pronunciation, li. O, oh, be, ang sahon ni mo na, liye. Oh, liye. Niya ang ilan to, li. Oh. Napagoy, Abril. Nayangan nga, Abril. Ang pronounce, ang spelling, A-V-R-I-A-E-L-L-E. Oh, Abril. Naku nga naman nag-ibot ang A-B-R-I-L. Abril. Ano mo yung Avril? Naku, Avril. Dili pa din, Abril. V, guna. Giguba ang grammar, giguba ang pronunciation, di na Pilipinos. Nga naman, kawa lagi taganahi, bakya, bakya, ning Pinoy, bakya. May lami. But we are still loved by God. We are image and likeness of God. Ay, hinomdumigin na. Muna, kung nahigugma mo sa atong parokya, doon na sa tay triad of love din his parokya. Relasyon sa parish councils, o sa mga parishioners. Ang atong parish councils din he, congratulations, active kay sila. PPC, PFC, atong mga youth council, active kayo. Nga, lipay kay ko. Ang kuwang lang din he, parishioners. Kumusta? Muangkon ba mo nga parishioner mo sa Compostela Parish? Muangkon dili. Isang kamot sa muangkon. Tasa kamot. Ang di mo isa, iya siyawa. Sige na. Ah, tanawa, di ba? Nagpanagan na pang uban. Maunay hinungdan nga gamay kay ng atong kolekta. Hawa man mo mahigugma. Nya, gamay sa kitaghalin sa atong raffle tickets. Kay gam, wa man mahigugma. Kay, mura mag, I don't care. Dili ko parishioner. Musimbar ako diha to fulfill my obligation. Pagkumana na, I don't care. Ayaw taon, oy. Ang ato din hing parishioners, online o territorial. Nya, kung parishioner ka, o nahigugma ka sa atong parokya, naa kay responsibility to help the parish grow and develop. Nya unsa maroy atong relationship? Ang parish priest maghunahunag mga project para sa kaayohas parokya. Nya ikonsulta na sa councils, maaprubahan ganis councils, i-introduce na natong tanan og tabangan nato ang financial need. Unsa maroy atong projects din he? Naaprubahan na sa council, naaprubahan na sa obispo ang atong bell tower. Trabaho na taana. Nya ang ato dihang adoration chapel. Kay shrine guta, watay adoration chapel, watay batik kay itong bell tower. Nya nasa taroy bagong CR. Kana
di na mo mulipot dito kay layo kay glakaw ngadto labi nag wa ka kadas imong adult diaper na anhara ka mo agas di anang unahan ay na di ana kay dali ra pagliko nya napata diha atubangan ato nang tangtangon di ang hazard gap sige na nagtingog-tingog di ang mga puthaw og mga sin kuyaw na nagmatagak saon man gyud nasayop magitaghi mo ana o man magamit ng buildinga buta pomero ato nang tangtangon himuon na nato dihang Walk of Apostles. Nindot no? Onya, kanang inyong lingkuranan, hapit na ang mga lusno, mamaak na nas inyong lubot o sa inyong buko-buko, ato sa nang ilisan o bago. Nyag mahumanin nato kaning lima, unsa may hitabo sa tong parokya, nindot o bate? Nagkinahanglan tag financial. Unsa may buhaton? Palit o tickets. Ano? Unsa ang pagpalit? Atong raffle tickets, dihas gawas, nauri daghan diya, namaligya, naa dito sa opisina, naa sa inyong mga opisina, na nagasuroy-suroy, maligyang ticket, kamusad pwede sad mo, mga ayaw diha, usakastab, inyong ipamaligya sa inyong mga kaliwat, here and abroad. Ano ba? Tabang. Tag 200 manipesos atong ticket. Wala ba ipakita sa atong IT ang ticket? Uy, ang ticket, uy, IT. Ikaw ang triad of relationship. Amo na atong ticket. Balita na ninyo. Nya pamaligya sad mo ana. Nya unsaon pagpalit? Mao nang naa dias gawas. Pwede sad sa atong online atong bank accounts, GCash accounts, atong mga kwarta padala, ugma, bag-o na sang adlaw ugma, open na sa ni tanang GCash. Na-close naman niya akong GCash, napuno naman eh, pero open na naugma. Sige, palit kay daghan. Aron nga, dali ra na mahurot. So, until July 25, nag-expectag 200,000 katickets ang mahalin. Sa pagkakaroon, 17,000 pa ang atong halin. Kuangan patag 183,000. Sa inyong paminaw, mahurot ka na nato. Mas sold out yung kanan itong 183,000? Pwede, dili. Pakong paminaw, murag pwede yung kaayo. Kung mahigug mata sa atong parokya. Kaysa ako lang bitang social media account, sige rin ba kong ingon nyo, nga suportahin eh, kanyang YouTube channel, nako, Padresiano Ubod, tanawa sa screen, kanao, 293,000 ang subscribers, anak. Kung mamalit lang na ang nag-subscribe o tag sa katikit, Kotob July 25, naatay 293,000 katikits nga mahalin. Nya, 183 raman atong kinahanglan. Di, pwede sobraha unta. Pero nga nung waman mahalin. O nga nung di man mahalin dayon. Kay parihasan sila ninyo, siging paminaw, pero dili mahigugma. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ingna, higugmao na natos father. Ingna ba? Hindi o. Mamalit na tag raffle tickets. Katong mo palit, manindog ta. Andi mo palit, bahala mo diyan. Ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, sa langit o sa yuta. O kang Jesucristo, yang anak na bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa dalang sa Espiritu Santo, lianak ni Maria na Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo kadlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mabalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong Dios, ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo,
alang sa atong panginahanglan, sayod kita sa iyang dakong gugma. Moingon.

0: kita, hiusaha kami Ginoo.
1: Hiusaha kami Ginoo.
2: Nga ang simbahan pinaagi sa iyang kamanggiluyon, ipadayag niya ngadto sa tanan ang gugma sa Amahan alang sa Anak diha sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo.
1: Hiusaha kami Ginoo.
2: Nga ang tanang Kristohanon maghiusa aron ang ilang kahiusahan, mupadayag sa hingpit nga katilingban sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo.
1: Hiusaha kami Ginoo.
2: Nga ang atong nasudnong panggamhanan mupakitag pagtagad sa tanang lungsuranon, ilabi na sa minorya nga lahig kultura, magampo kita sa Ginoo.
1: Hiusaha kami Ginoo.
2: Nga pinaagi sa ilang pag-atiman sa usag-usa, ang atong Kristohanong katilingban mamahimong makitang ilhanan sa gugma sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo.
1: Hiusaha kami Ginoo.
2: Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
1: Hiusaha kami Ginoo.
2: Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo.
1: Hiusaha kami Ginoo.
2: Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag o financial o lain-laing hinabang o alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo.
1: Hiusaha kami Ginoo.
2: Nga ang mga nangamatay makaambit na ni anang walay katapusang pag-inambitay sa gugma tali sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo.
1: Hiusaha kami Ginoo.
0: Makagagahom ug maluluyon nga Dios, dawata ang among mga pagampo ngamong gitubuy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo ngamong Ginoo.
1: Amen.

0: magampo kita, makaayo unta namo sa lawas ug kalag Ginoong Dios namo ang pagdawat niining sakramento ug ang pag-ila sa Santissima Trinidad ug sa ulosahong kahiusa sa tagsa-tagsa kapersona pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Manglingkod. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyosnong kahiusa, divine unity. Nya mapadayon ra ni nato kun ato yung higugmaon ang Dios, higugmaon nato ang atong isig katao og higugmaon sa nato atong kaugalingon isip mga larawan og kasamahan sa Ginoo. Atong tawgon ang atong mga children, arimos atubangan para sa inyong blessing. Children, 10 years old and below. Nga atong pasalamatan ang atong mga nialagad, dihas gawas, ang atong PIMAG, dayon ang atong mga Eucharistic lay ministers, atong mga ushers and usherettes, love offering assistants, mga parish personnel, ang atong mga sacristans, ang atong IT, SOCOM, ang atong mga lectors, salmista, ang atong choir, ang The Divine Paraclete Choir, og ang nihimo sa formal offerings, karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Emmanuel and Mrs. Madel Labrador and family. Kanilang tanan, masipang pakpak, pasalamat. Salamat kayo. Ato nang i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children para sa blessing. Langit nong amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunobos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya. Dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nag-alima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo amahan pinaagi ni Hesukristo among Ginoo.
2: Amen.
0: Amahan namo
3: nga nasa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan o sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen.
0: Santiago Apostol,
4: iampo mo kami.
0: Ato pakpakan ato mga children, salamat kayo. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran, ug diin mo gikan. Nga, pagbinuotan. Ato sang pasalamatan ang atong mga namalit o raffle tickets. Ako nang gikaingon ang atong halin 17,382. Nya nasa tay 93 ka one stop challenge nga mga pledges. Nya 26 na niini ang narimit, 67 ang wapa marimit. So atong tagaag masipang pakpak ang namalit na to raffle tickets. I hope mupadayon mo og palit nga padayon sag pamaligya, tabang mong pamaligya kay hangtod rani sa July 25. Ato sang suportahan ang atong pagpangonpirma karong July 17. July 10 ang atong deadline sa pagdawat sa mga konpirmahanan 12 years old pataas katong na bunyaga na. Nga ang atong mass wedding karong July 18 para sa mga nagpuyo-puyo o mga civilly married persons, karong adlawa unta mo ay katapusan atong pagdawat, pero atong gi-extend until next Sunday kay para matagaag higayon. Naapatay mga 30 kapin ka mga slots nga available. So palihog, imbitaran ang atong mga nagpuyo-puyo nya sultihigin sila sa tinuod nga kanang nagpuyo-puyo or civilly married, kun mga matay na sila nga way kasal, 99% maimpirno gyud na sila. Ngano man dili sila makapangumpisal, dili makakalawat. Unya kun mapugos gyud na sila kumpisal og kalawat nga magpakaaron ingnon, madubli ang ilang sala kay naa man sila sa state of mortal sins. Ang ato ra yung matabang nila nga magpakasal gid sila sa simbahan. Mo nang luoy kay na sila. Posible pa maapil gid ang ilang mga anak og kaimpirno kay mutakod maginang sala. Mo na tabanga intaw ninyo ang inyong mga kaila nga mga nagpuyo-puyo. Unya padayon sa tao support sa atong social media platforms. Ang duha ra man ni kabuok, no? YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Doon na ni 293,000 ka-subscriber.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Salamat sa data sa ato mga katikista, mga PYCC, CHAPI leaders o mga pamilya nga mo'y nakapahimong malamposon sa atong Flores de Mayo o Summer Catechesis, labaos tanan sa atong Santa Cruzan o Children's Congress. Ato silang pakpakan ang tanang litabang niini. Salamat kayo. Ang Ginoo, manaa kaninyo.
2: Manausap kanimo.
1: Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
2: Amen.
1: Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.
2: Salamat sa Dios.
3: Music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, alas 7:17.

Ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lulog, lula, nanayg, tatay, dodongog, inday!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta, kay buntag na, oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibukang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bata. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rag yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igala sa kangidad. Nakadunay magpaubos kay ang lami nasa ubo. Adlaw karon nga Lunes, pizza uno, bulan sa Hunyo, tuig 2026. Mga birthday rong adlaw. Happy, happy birthday.
2: Happy birthday!
0: Nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday.
2: Happy birthday!
0: O sa mag-birthday o mang adlaw, advance happy birthday.
2: Happy birthday!
0: More birthdays to come and always good health.
2: Happy birthday!
0: Orgid na'y pinaka-the best sa atong birthday. Abdikus ganang atong lawas ka magliok-liok sa matang adlaw o libre rin kita nga makalaag. Bisan asa nga lugar, the best na gid kaya nga gasa. Gikan sa atong labaw, makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na'y birthday, makaingon gyud tang.
3: Lami mang gyud na siya.
0: Lami gidang na'y mag-birthday kay siguradong makapanog-ab abot sa lubot. Okay, ito oras, 49 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali arigid sa oras. Dali raking adlaw, dali rambula, dali ranto, eh! Dali ratang mag-birthday kada to, eh! Dali rang pista kada to, eh! In short, dali raking tang matigulang din sa kalibotan. Nagiyon kung sa kapaspas ang panahon, ingon anak pod kapaspas ang atong kinabuhi. Kung sa kahinay ang orasan, ingon anak pod kahinay ang atong kaugmaon. Okay, tara, 50 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text karumbuntaga, open ra kayo ang atong call and text line number. Sa atong Smart 0969-484-5454. Og sa atong Globe 0956-664-7734. Mauna atong call and text line number nga pwede nang tawagan, pwede po nitiksan kay Andam Gidna nga matag og maayong pagtagad. Kung may mo, timplan po mo ni Gatas para mo bright manambok inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi, usay makayo sa ipod makadaot og manabi manggani kanarag yung makaayo para hapsay og malinaw ng atong kinabuhi. Ang organ ko lagi. Ang organ ko daghang nangalipay. Gion, your organ is so mini, mini happy, happiness. Okay, kumusta, kumusta itong kasikbit ng kalungsod na binagilinis sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Yes, si Malalod, La Libertad, Yolngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Yes, sa Ayungan, Binday, Manoy, sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta, kay buntag na. Pitok-pitok mang mata. Bangon, ditsos kusina, timpla na yung kape. O na yun, kanang kape, makapakusgan sa mata. Nga magsigara imong mata, di yun katulog. O ganaan mo magpiyaw ng usang mata ninyo, niya magsiga ng usang mata. Inom nog Kan kape o gatas i-mix ko na siya, i-mix. Kaya kana ko nung gatas patulog, magpiyaw ng iyong usang mata. Kanang kape kay pasigas mata, magsiga ng usang mata. May kalaid. Singalong lagi. Ako ka ng pag-video kay mga sikat, muna gingon nga, gamit ka ng video kay. Labinag na yung mga party, like birthday, bunyag, kasal, o guban pang mga okasyon. Adigid malikyan, nga na yung video kay. Amo mo na yung makapa, makapakumpleto sa kalipay, ba happy-happy. Na yung tagay ginagmay, kanta-kanta. Talag sarap ya, banding-banding kung sa inyong mga parinti ni mo, sa inyong mga igala. Ano, Aragon? Banding-banding pag may type. Dili man permanente. Talag sarap ya. Okay, that's because isla kita kong sugbo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Adias dumanog, gronda, ligra, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan, ng sauban, pangkalungsuran, nga mabot sa tong signal, karong buntaga. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at takay, buntag na. Oras, oras na gin para mang mata. Oras, oras na para ibukang atong madagko nga mga mata. Diretso nas kusina, itak na itong madagkong akaldero, dagkong sampot, lagom-lagom. Butang, tubig, inita. Ilapwas sa silingan. Kung siya ilapwas sa silingan, bayo nang makasuhan ka aron og illegal, ang siya man nga illegal. Illegal touching. Okay, ito na, 54 minuto sa gano'n na kalabayang alas 4 sa kabuntag. Sariyari ko sa oras. Di na po madugay, musulod na po ng alas 5. Sus! Hindi natin talaga mamalayan ang pag-ikot ng orasan or pag-ikot ng mundo na natayo na ay nasa gitna na tayo ng 2026 at hindi na rin magtatagal, papasok na rin ang 2027. 6 months to go, wa na, 2027 na. So, ganun talaga ang buhay. Ganun, merong pagkakamali, meron ding tama. ano ang pipilihan nyo, tama or mali? Minsan naman talaga hindi natin maiwasan na tayo ay magkakamali. Tayo ay nasa tama. Kaya kung meron kayong magandang plano sa buhay or meron kayong desisyon sa inyong kinabuhi, kailangan nyo talagang pag-isipan ng mabuti para ang resulta mabuti-buti. Magano na tayo dito, kailangan na natin magtagalog tayo ngayon. Simula ngayon, magtatagalog na tayo kasi balang araw baka pupunta tayo ng Maynila. Hindi na tayo mahirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Kasi kahit minsan, sabihin ng iba, very easy rin yung Tagalog. Madali rin yung salita yung Tagalog, pero pag magsalita tayo, medyo mahirap talaga. Kasi hindi tayo nagsasalita palagi ng Tagalog. Kaya medyo mahirapan tayo. Mahirapan tayo sa kalisod.

0: Okay, terus 56 minuto sa mga kalabay alas 4 sa kabuntan. Katagalog naman ang tanuan ni kayo naman ang atong mga suri listeners sa mga inspiring Katagalog naman nga. Mura mag-aram sa Negros, Bisaya, Rundako. Mga lagi, Bisaya, Rundako. So, sorry kayo, ma'am, sir. Okay, kumusta, kumusta? Sa patong mga tindirag-tindirag sa tumatag sa tag sa kama public market.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Atong mga tindirag-tindirag isdaan, bularan kan anan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta, usab? Atong mga drivers, atong mga bus drivers, pinikap drivers, sabal-habal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Thank you, nung kubangon! Manguros, good ha? Naigingon sa atong pagbangon sa Sesca Buntagon, di kita malimot pag-ampo o pagpasalamat sa atong labaw makagagahom nga nakabuka pa atong mata. Kaya muna'y dakong grasya nga giyang gihatag nato kada buntag. O makabangon, o, the best na gigain na siya. Okay, kumusta, kumusta sa atong mga managat sa kadagatan, atong mga magumas kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Oh, bangon at ta, kay buntag na! Naigyon, ditsuras ko, sir, ta! Timpla ng kape! Para mapili nyo ang kanindot karong buntag. Oh, you need to drink coffee. For your morning is feel happy. sa organ ko lagi. Okay, ito sa itong weather update masikat. Mahatag sa tagamayang update. May nilang po ba nga itong mga sayurong na minaw makabalo po sa atong lakat sa atong panahon. Kaya sa pag-asa pa, kinanglan nga magbinantayon na kita. Matagkaroon o gunya. Kaya kaning lakat sa itong panahon, nasuboso man. Okay, kaninang alas dos kadlaon, Hunyo Ono. Ang bagyong Duming, pabiling na monitor sulod sa Philippine Area of Responsibility OPAR. Naimutang kinis sa 640 km silangan, Amianan silangan, ngabayan sa sa Itbayat, Batanes. Nagdakini og hangin nga 130 km or kilometro matag oras. Ang unos nga dunay 160 km matag oras nga nag-irog sa direksyon nga Aminan. Nga Amianan kasadpan sa Kikusgon nga 15 kilometros matag oras. Magandang itong weather update. Dunay bagyo nga nakasulod sa atong Philippine Area of Responsibility. O gitawag og FAR. FAR distance. kining itawag og bagyong Duming. Kinalan magbinantayon rata. Diri sa Tayasan maragdagnid na yung ulan. Muna yun, ulan, ulan. Where are you? I need you. Because I'm dry, dry. Okay, tara, 55 minutos. Suman makalabay ang alas. Patrosa Kabuntagon. Dali aragad sa oras. 1 minute na lang. Wala, alas 5 na. Sa itong masuking kigalanong naminaw na sa Star Radio, may buntag kaninyong tanan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Sa mga nakachun in na, unsa pa niyong ipaabot, diretso na sa kusina. Timpla ng kape. Dias barangay magtotayasan, may buntag rin ng libo ino na nga sa yung nagmata. Wala sa kusina, kapalanog-lanog na siyahang radyo. Kalanog-lanog, sipa-sipa na ang sa radyo, dinadapita siyahang gamay nga kamalig. Or kita kong small hat. Gamay nga kamalig. Nindot kinang kamalig yung libuy na tambayan kay nay radyo. Pwede ka mamina og Star Radio. Yung naapoy kundi at tagay-tagay ginagmay. Dili rin nago kay mahubog mga ginagkoon. Ay buntag nung libuy nila, kauban siya pinanggagbutan ng asawa nga nang pinas lang doa. Nang Mernay, no, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Prang nung libuy nila, bay, mayong buntag, June 1 na, hapit na pista. Akong pistahan din, bay, ready na, karong June 12. ready na ko nung pista ni nung libuy niya. Pista mo nung libuy. Mga bigati niya, mga bisita. Onegion nga basta pista, daghang kaon, daghang humba, in short, daghang pagkaon, babaw sa labisa. Happy pista nung di boy! Onegion nga, daghapit ng pista, ang uban, busy na sa pagpreparar para sa pista. Onegion, samtang layo-layo pa, prepara naan, palahan, inig, abot na gets pista, di na ka mapiki, di na matarantar ba? Ano mo da, ginoon nga ready. Advance ready daan ba? Para dili magkapuliki pag-abot sa adlaw sa pista. Og sa kuan pa, naka-sit up na ang tanan.

Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pinati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pagkarga sa ating mga sarili.

0: Il Shiva Essential Oil ang lalala ng tumaan sa larangan ng siyensya. Inaaral at sinuri. Subukan ang isa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabuo at mabilis na makakapagdithawa sa mga may-mabas sa sakit likod, masin sa binti, braso, sa pagdaliin at sa ating mga balikat. Ibahin dito sa inyong loob at sa may likod ng inyong ulo at yak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nasa isa bus, motosiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pangangan. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng yunas sa mga kagat na imo, tipis, sulot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinikla upang ito ay kanais-nais din pangin. Dahil sa kanya mahalin mo yak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay tumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakadami sa astasan herbal capsule.
2: May adlaw sa atong tanano, Lacey. Ayeng sakutan, so usapad ko sa makatestimonya aning astasan ni herbal. Kung yaging abulan na adyod ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na adlaw herbal nga. Tindot siya inumon o dali ragit po tama. Maayos, which is sige, gitry na ko ang astasan ni herbal. O karun, nakainay-nay na akong TB nga. Ragdidi, wala na kayo siya ni kuhan sa kuhan ni dito car. O nagpasikapod ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon lang akong sakit. So napasalamat si kuhan ni astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun akong sakit. Ay.
0: Alam ko ang sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko. May ayos sabon, ang guwapo is na pero.
3: Ang ayos sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang may power na bigay ni ayos sabon. Ang ayos sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga shopping butika at mga mini grocers nearby you. Ayo! Mabay ang ayos sabon binisar sa Ike's Pharmacy of Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night tonight for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located out of Shadow Road, Dumaguete City. Second branch is in Catlas Dumaguete and the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rents fully equipped with air conditioning, Wi-Fi, its own power, some catering, and members and the vicinity surrounded by 24/7 working CCTV. Located at Bound Bay, Kayan, beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For entries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights, Dumaguete Pension House.
1: Kuya, kamulog yung gamit nila itong Vitron Syrup. Kung saan mo nakita mga kausaban ng ganito kanina?
2: Nain siya nga. Lamit ko naman siya. Medyo ang syrup na magtumala ang lakas. Pagpasko yung kayo, makabride din. No? Lahan naman siya nga. Parang kusog mga kailamit kayo inyo niya mulod. Dali ito makasabot. Wala na. Ako siya pag gamitin ang
0: anak. Vitron Syrup. Mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Mas mananatawa na wadaw ng upunan mo sa atong kinikambigan. Kaugan ang Dragon Fruit Gold 12 in 1 capsule. Alang sa likod ng system. Di pwede magigabi. Pwede pasagdan ng lain-lain. Berarti ang Dragon Fruit Gold capsule. Makatabang sa mga kaantos sa diabetes. Insomnia, hypertension. Bukul tukul sa kalawasan. Upuan pang berarti ang inadaw na pag-inom ng Dragon Fruit Gold capsule. Makahatag ng humay sa stress, anxiety, maayong patulog o digestive function sa tambang ko. Nang mag-antos man na pwede nagtimulis mo yan. Dragon Fruit Gold capsule. Lagod ba sa diantos mo makasol? Dragon Fruit Gold 12 in 1 capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, in

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Kai Ray on air.
1: Welcome back sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ninyo igala sa kangidad, Pai Ray. Og na may otang, Pai Ray. Og mo palit, Pai Ray. Yung anak rin kasimple ang atong kinabayog na tayo kwarta mong palit o kwarta mong utang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Araw nang isi abot sa ali. Alingagngag. Basta alingagngag na isikutan ka rin sa malangos tayo makatawa gidayon. Pagkala parang babagod. So ato lang gini siyang sabton. You need to understand Manang Ustay every morning because Manang Ustay is having a wide mouth. Sa mga wide mouth o mga wide mouth niya, at dumos bye-bye, manguha mo kalampay. At dumos bye-bye, manginhas. Inhas o basig na isihi ron dito kay basig na kuhunasan ron. Naigiyon nga kanang sipods, lami kayo nasa tuwahod. Lami kayang sabaw, higop-higopon. So, manginhas mo. Dagkog ba diya. Okay, tara sa Dennis Pinato, sumang makabayang lasingko sa Kabuntagon sa tumalulog lula na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta, kay buntag na. Hinay-hinay nagkamang paingon sa kusina. Okay, tak ang natong madagkong kaldero, dagkong sampot, lagom-lagom, butay tubig inita, ron makainomog kape si Dodong og si Inday. Kanang kape na best, magina ka na buntag, mawag na itong pangitaon, inigmata na ito sa sayo sa Kabuntagon. Sa mga nangapi ronda, may nang pagpangapi. Sa mga namahaw, may pagpamahaw. Amahaw tag sayo, kay mo trabahog sayo. Negyon di ginato kalimtan ang pagkaon sa pambahaw. Don't forget to eat your breakfast because you know breakfast is very important to get strong body every day. Okay, resata sa atong kapalaran karong buntaga kay medyo ang atong oras nagdagad. Sa atong kapalaran karong buntaga, paminaw, pamati, ay basig madato mo karong adlaw arapon. Sa gipanganak sa bulan sa Marso 21 lang ton, Abril 19, Aris. Magmatngon sa imong mga gasto. O swerte numero, color 615 o blue. Abril 20 ang ton, Mayo 20, Taurus, makadawat og dili mayong balita. Swerteng numero, color 293 o green. Mayo 21 ang ton, Dunyo 21, Gemini. Doon ay higala nga dili managad kanimo. Swerteng numero, color 527 o green. Onyo 22, Sangto Dulyo 22, Cancer, maglalis mo sa imong higala. Swerteng numero, color 437 og orange. Julio 23, Sangto Agosto 22, Leo. Tulin ra ang dagan sa imong adlaw. Swerteng numero, color 492 og white. Agosto 23, Sangto September 23, Virgo. Murisulta ang daotan nimo nga binuhatan. Swerteng numero, color 479 og pink. Maggadong atong katunga sa atong kapalaran. Ang katunga at ang atangi lang ninyo niyang taod-taod. Kadtong mong kapalaran, gatad ka na to sa Astasan Herbal Capsule. Matambal sa sakit sa ulo, sakit sa tuod, kaso-kaso, adili kayahi, arthritis. Tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bag-ubag. Wala ko natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan ka uban. Ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santun, purity, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makasto para makangkon ng mayo pang lawas, tungod ang Astasan para tulang. Ang Astasan na palit siyang masuking butika dool sa inyong lugar.
3: Wala gitya makaamgo sanda.
1: Dias barangay bago tiyasan, available ang atong Astasan Herbal Capsule. Dias panimalay ni Sir Boyak, slabyog karindal. Daganan nga mugwapa, maputi mo ang isang panit gamit ang Ayos Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Shop, ang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahubok ug makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin E, lecithin, collagen ug mga nutrients nga maoy mo paputi ug mopahamis si mong kutis naturally. Ayos Sabon Beauty Shop, mapalit si masuking butika duol sa inyong lugar. Okay, taras, 26 minutos sa makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. O, dala tayo promo masikat gikan sa sasan. O, sa makatawag rumbuntaga. O, sa mga mutawag rumbuntaga. Automatic, ato ng padagon. Rataga na ito na sa kastab nga astasan. O, naigyan. Ay, dagan pa ko tana. Mugretremos yung mga higala. Sa yung mga special someone. Sa yung mga pamilya. Automatic, makadawat mo ko sa kastab nga astasan. Promo-promo ni Sagikan sa astasan. Tungo datong astasan. Kung ikaw mo gamit kadadlaw, pirmi jug kang kusgan. Region astasan, kada adlaw. Para nga tong adlaw, kusgan o pirmi jug kang mahuwasan. Okay, sa dipatang parensyonan, standby sa ta. Aminaw na kitag pangkabuhayan, syuke.
2: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintinan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
4: GTX 500, mapali sa mga butika.
5: Kita balagosa.
6: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi GTX 500.
6: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan yung sakit ihan mura imong minor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
6: So wala pa siya ninyo ana unsa day ang gibati?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung gitrabahoan na ni.
6: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuwan. May isig. D3 Bio o kanang TX 500.
4: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. D3 Bio.
8: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sakas mo, dili ka mo mag-inusara.
1: Mag-apeno ka!
2: Ako si Pistita Elma, babor. Ganang nagpuyo sa kalangan pat mo. Dagang kong ibati tungod sa kuwang sisa. Kaning kidney. Nga, malipong ko. Asak mong dugo. Dayon, kanang sakit akong dughan. Pag minom na kuwan niya sa usapan sa siya, ako ba nang itumatik kaning kwarta? Wala-wala, biya gudok. Pag minom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na gud ang sakit akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo gud kayo,
1: doktor.
0: Ang panahon karon lahi na ang itang dikarihan. Ilabi na sa siguridad sa atong paglawas. Daghan na ang klas-klas ng sakit. Usa sa atong pakinahanglan mao ang tubig. Usa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch Army Drinking Water. Nakasiguro ka na libyo luwas ang tubig kaninang ibo. Tumunpe AquaTouch Army Drinking Water. Iproseso sa taas

0: flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion Avenue, and Negros Oriental, 09-3000, Abadlan, Spots 1, caller tax 0966-348-9336. M's Flower Shop. M's Flower Shop.
1: M's Flower Shop. Fresh flowers for all occasions. Kay, ang pagdang kulap, namin ang sahesagubi.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Teplas Dumaguete, the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental fully equipped with air conditioning, Wi-Fi, and so power some catering everywhere. And the vicinity surrounded by 24/7 built-in CCTV located at Barangay Kayan Kalindaga, near Fuente. Inado by Bay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For entries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
3: Ako si Miriam Malipayo from Zone 4 Plus Tungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit ang non-product nga UID and non-serbal katol, non-coffee. O nagpasalamat sa inyong product na ayon na ang gibati sa hunanay sa iyang lapalapa. Nagsakit siya o katol na kanangyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa nan, nawala na dayon ang katol. So gimintindan ko siya mabag naghanting. Salamat, Marlin, sa inyong product na katabang sa akong nanay.
4: Yes, guys, may butagon ako karon diri sa Tayas sa Negros Oriental. Kay, usa ka interview ko diri usa ka nanay. No nga, sir, sa Amigos Coffee. Oh, isa'y pangani mo, nai?
5: Meron na, bro.
4: Bilay na, nai, kus ka, nai?
5: Sa isinta.
4: Dugay na kagamit ng Amigos Coffee, nai?
5: Dugay na nagpagsupanan, eh.
4: Pagsupan siya. Sana ni gamit magagamit ng Coffee dayon sa may mong gigamitan.
5: Sa kung high blood, sa kung ba na high blood po niya, karon ni normal man, abot na lang 130 over 80.
4: Okay, sa una, dahil na.
5: 180, 200.
4: O, nai, pwede sa inyo.
5: Bisa kayo na sa high blood.
4: Karon, wala na kayo lagi.
5: Wala, Jod.
4: Kanara ka Amigos Coffee. So, pero mabinti na ka naginom. Dugay na mga pila na katuwing.
5: Wala, pwede. Ito, ito. Dutay na mga mong kuhan.
4: Asa na pwede nyo sa Tayasan, nai?
5: Matuo.
4: Barangay mo. Sa mga naminaw, sa ikasulitin mo nila, nai?
5: Ako, ito yung gamit sila. Niya, arong kabalo sila nga maayot sa lawas.
4: Sumayot yun ang Amigos Coffee. Limod yung napamatulag. Salamat, mga idol.

0: Igala sa kalidad pa. Bilang siyang paboritong istasyon, 98.5 Star Radio Basta Nakastar, sikat na sikat gita. At oras 50 minuto, sumang makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa tumalulog-lulan na nagtatay dodong o ginday.
1: Bangon-bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na oras-oras naging para mangmata, oras-oras na para ibukang ato, madag ko nga mga mata. Alam na kung matang, importante ng diod makabuka. Kung makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntagon. Kahayag na kayang atong kalibutan, kita na kayang langit, kita na kayang sinaw, sinaw babaw sa inyong ulo. You're bald-headed. This always see in the morning. Kita si Region si Tanawa. Ay butong singa dagat ta. Amay kan kagaling English na singa dagat na poy singa kanang imong gisulti. Na poy singa Lantawa. O Tanawa. Ada gamay kanang singa. Na poy si sipod. Okay, Brian sa tasatong butong tagsino na ni si. Na poy si sinaw, sinaw ang ulo. Okay, Brian sa tasatong surprise sa mga milikod ng surprise Tanawa tutok yung tiket kay basi dugo sa boss sa mga manadao. Sa tasatong resulta ka pangadlaw sa alas 2 sa hapon. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Sa alas 5 sa hapon. 3, 8-7, 3-8-7, og sa last TV kagabi. 7-5-4, 7-5-4. Og ang totong swertres, result ka kapong adlaw. Sa mga nakadaw, congratulations. Pantubong swertres, gato gato sa Dragon Fruit Plus, 650 mg atensyon sa mga nakita, gerbal nga barato, gipiktay buna, anina sa itong masuking butika, ang naman tubog maski pabarato, Dragon Fruit Plus, herbal capsule. Dili ka mayroon pagkasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balati, ang kaman ola, uy, digid kang makatubat, ilaw na tanging lawas, ubigay, panalip, di ka nalay pag Dragon Fruit Plus. Possible ko pag Dragon Fruit Plus, herbal capsule, presyo masuking butika, dool sin yung lugar. Kasi sa Jamaskorbit sa Maidrana alang sa kasayuran ng kasagaling inundan sa pagsakit sa tumabok kong tuhod malutarog ang pagbatulog at sa iyo bago panpatulog ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. O sa mga nanay tatay pag tumarkan ay sa masaligan ng vitamin C. Alkasid alkaline vitamin C kumatin aw sa nahanap niyong matasal kasi papiktado ka na sa pamanit hamis pagib ka kapalit si masuking buti ka doon sa inyong lubga. Dragon Potter Bakopi Mix with Insulin Plant katilaw ka na ba sa lamig? Ano matagal ba pagdib na kopi? Anya nagipailay ng pinakabagong herbal kopi Dragon Potter Bakopi Mix with Insulin Plant. Sa adunay high blood, diabetes, arthritis, taas kolesterol, dili katulog, at dilawid sinyo kini nga maayo sa masakit o balatian. Dragon Pot Herbal Coffee, adunay dosi. Sa mga herbal ingredients kini nga kape, tambal kini Dragon Pot Herbal Coffee lamian. Apalit siya masuking butika do all sa inyong lugar. Hard Max Extreme Coffee, o makapakusgan sa atong panglawas, o makapakusgan usab ni Junior. Hard Max Extreme Coffee, bilabon usab sa atong masuking butika do all sa inyong lugar. Mamay buntag Mamel Galios, usas mas naligan sa Dragon Pot og sa CEO Pam Catherine Singh. Good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Mamang natama sikat kay buntag na. Ibda na ang mga elektronon sa mga nag-umot, nagtaop, nagtaroy, pag-ibda na kay buntag na. Ibtaop ang magabi, ibtulog babuntag. Ibasig mga overyos, maghang. Resulta hang-hang. Malayan na kilang tawon. Hang-hang naman. Okay, Brian, sa tas magkapalang ng buntag. Pamina pamati kaya ito lang ihat na gulang-gulang. Sa ipanganak sa bulan sa September 24 hanggang October 23, Libra. Likay ang init nga gumintos, swerte numero color 571 og violet. October 24 hangtod November 22, Scorpio, ayaw palabi og salig sa mga taong nagpalimot nimo, swerte numero color 175 og yellow. November 23 hangtod December 21 og Sagittarius. Dili mapadala sa ginagmay nga problema, swerte numero color 528 og green. December 22 hangtod December 23 Capricorn, dunay mo traitor kanimo, swerte numero color 725 og green. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, magtingog mo sa imong kanikaway, swerte numero color 436 og silver. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, maabot ang bagong oportunidad, swerte numero color 194 og yellow brown. Pag gantong atong kapalanan ng buntaga sa mga wala kabalanan ng ibon, sa mga kabalanan ng kabalanan ng ibon sa mga. If you don't know, you know. If you know, you know more. At ang mga kapalanan ng itadrato sa amigos, kinit herbal coffee mix og sa amigos, herbal capsule. Doon na kinit vitamin C. Tambalo sa kinit sa mga nakilain na masakit sama sa diabetes, high blood, at itis na sa kolesterol na katulog. Ang mga yun nga, anang sakit, tambalan og ayoko. Ikan sa amigos coffee og amigos capsule. Diyas sa South Cebu, bilabulang ang itong amigos coffee og amigos capsule. Diyas malbuan, walbal, pharmacy, SGN, pharmacy, Sbadjan, Butika, Santo Nila, Gretchen, pharmacy, Nubit, pharmacy. Inatilan, Mikro, pharmacy, MPG, Drugstore, pharmacy, Ilmo, pharmacy, Dasalagit, pharmacy, HLH, pharmacy, Malabu, Yoxia, Chum, pharmacy. Ronda, Bilkura, pharmacy, Lison, pharmacy, Butika, Marga, Kumanog. Yes, tumanog pharmacy si Pura Hapidjaga, Katra, Butika, Marga, Mantalongon, Butika, Marga. Yes, tumanog ito ang pharmacy si Pura, pharmacy Saidis, pharmacy Apidjaga, Krishan, pharmacy Abdesa Barili, Aranji, pharmacy Marti, pharmacy Andri, pharmacy 418, pharmacy Ulian, pharmacy Magdang, pharmacy Abilabo lang atong amigos, kopi o amigos, kapsul, dina, napit na. Hawag din sa negros, oriental, Abilabo sa patong amigos, kapsul, amigos, kopi, sa kanang butika, dool sa inyong lugar. Hawag din sa lungsod sa tayasan, Abilabo sa patong amigos, kopi o amigos, kapsul, Piyasa X, pharmacy, tayasan, pharmacy, og Angel Pharmacy. Okay, tara, 5 minuto sa mga makalabay, ang alas 5 sa kabuntagon. Napupos na gina itong tulumanon. Maligyon ang oras, dalira kayo. Dalira tang mo, saman mo larga. Asya mo larga, partner. Larga, pahingon sa kuhan. Pahingon sa tumagiti. Kaya mag-shopping. Okay, tara sa itong mulitang sports ng buntaga. Pag-blat sa kusog,

0: ay basi kalibangon ramo. As far as Milan Cats sa Corona Santander. Abante sa NBA final sa unang higayon sa 12 katuig. Ang San Antonio Spurs mipalaya sa Oklahoma City Thunder sa ilang trono uban ang 111. 103 na kadaugan sa Game 7 aron paghari sa isip pagpong NBA Western Conference Champion kagapong adlaw dito sa Pickham Center sa OKC. Si Victor Wimbanyama mo'y nangon sa Spurs na mitikang sa NBA final sa unang higayon sa 12 katuig. Ilang sangkaon ang Eastern Conference Champion New York Knicks sa siguradong usa ka dumot nga rematch. Ang Knicks mipili sa Spurs sa score na 124-113 sa NBA Cup final niadtong Disyembre sa miaging tuig dito sa Las Vegas. Bots up naman ni Mouse asa Knicks. Manibuntok sa Spurs katapos ngayon na nakaduwa sila sa kampeonato niadtong 1999. Sa Japan ang 22 anyos na si Wimbanyama mo'y bida sa Spurs upan ang 22 puntos, 7 rebounds. Ang impresibo niyang salida sa tibok na bayan sa best of 7 series na Tukmon. Kaniya aron mamaymong West Finals MVP. Magdadot ang balitang Spurs pero buntaga. Hamon niya mag-iswerte ang Oklahoma City Thunder. Gawin na ang ng 3. Standing katrito ko takto. Sa 2 kadua, matay kay Wakmas na kwatosa. Hamon niya mag-iswerte ang Oklahoma City Thunder. Kagapon, medyo gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug nagwardyahan kag insakto mga lisod dugang. So sure tigid to mara gito sa sports na duwa. Ano yun, may mahims. May mahims ang buong. Ano yun sa mga pansaw, kisi. Wala tayo may mo, tanggapin ang pagkatalo. Kasi sa laro, merong talo, merong panalo. Para rin din yung sugal. Pwede kang manalo, pwede kang matalo. Pero ang sugal, matalo ka sa pira. Pero sa laro, wala ka namang karo sa pira. Okay, kita muna ng sports. Gatagato ng Shiba Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranda yung tambal. Sulayan at roon na pamagi. Pagpamasay, gamit ang Shiba Essential Oil. Ang Shiba Essential Oil ni mo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Lip Extract, ang mga masagol, adunay, anti-pungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-improbial, anti-oxidant, topical, antibiotic, tumagadong na clear acid na makita sa bisik. Iyaplas ng kisapiktado ng parte sa mulawas, maralang masay, Shiba Essential Oil, ang aplas ng umot, ugipiktipo, Shiba Essential Oil. Mapalit siyang masuking butika o binoha. Dinis lang sa tutiya sa binabalatong Shiba Essential Oil, sa Curie Pharmacy o X Pharmacy, sa Malaboyok, Cebu. Cebu, binabalatong Shiba Essential Oil, sa Bitsari Sari Store in front of Malaboyok, People's Palace. O, sa Barangay Bago, tutiya sa binabalatong Bangatong, Shiba Essential Oil, sa Panimalay ni Sir Boyax, na Biyog Karina. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta itong kapuntagon niya, sir? I know, sir, you are very humble teacher. And very good teacher. Very good and excellent teacher. Oh, may punta po ni Sir Makin Lindo. Sir Makin Lindo, good morning, sir.
1: Bangon.
0: Sir Makin Lindo, anaroon po siya na po, nag-inom ng kape. Isang tanga number 4. Number 4 na siya, balay. Alam po, ito speakers balay, nag-inom balay. Ato ka man, ito ka speakers balay. Ato ka rin ito, mag-number 4 mo kasi balay. Mag-about speakers balay, ato ka rin ito, mag-number 5. Okay, napupos na kita itong tulungan pakulat sa kabuntagon sa tanan-tanan itong makagalaan mo na minaw. Sa story niyo, mayong buntag, kanin niyong tanan.
1: Bangon
0: na ta para mamahaw, bangon para maligo, bangon para mutrabaho. Unay gyud mo trabaho nga gikapoy. Mole nga gigutom. Mga gigkan sa bagot mo biyaka. Ana gyud. Matulog. Sama nga luya po. Okay, pupos gyud ta tumanon. Prat sa kabuntagon. Ana bayad imtan tingog makandeg. Tingog op op. Bigal may tingog. Okay, dasta sa Nordial bisaya manok may buntagon may pagpamilan joy jurinyo dia. Ajo to sirinyo, bisika sirinyo. Fighting katipay og ni boss Janon og ina kamanso good morning good. Mangon na ta kay buntog na. Ibta na. Ang mga nagungot. Panagiyon mga sikat nga ibton gina. Kanang ipasta pagabi ibton gina siya. Like kanang plug sa silingpan. Plug sa electric plan. Or kanang plug sa iyong masilpon niya. Matarder pa ibton gina siya kay. Oye na inungdan usay. Malimta kibot. Oye inungdan nga. Morsol tag sunog. Simpa ko na lang. Para malikay na ito na pang ibton gina. Ang ayang ibton. Alam binag mula kautang. Walay tawang balay. Pangibta kita na nang nagungot sa outlet. To avoid fire. Okay, or gutom na sa bayo. Gutom nga giyuhaw. Gutom nga giduka. Gutom pagyag nga gikapon. Pagkalor. Okay, nasa barangay poblasyon tayasan. May buntag ni Boss Tiertos Nabdos niya. Ang higalaman niya kanunay na minaw sa Star Radio. Kanunay po niya siyang Nabdos. Unlimited niya pagka Nabdos. Wagi niya siya eh. Bukan pa, walay. Wala pa, anak-anak ba? Ako pa ni Madamiri Anna, good morning, good port.
1: Bangon.
0: Biasa isa ng piso office, may buntag niya sa piso manager. Walayan si Madam Chris Miramirez, good morning, good port.
1: Bangon.
0: Okay, Madam Julie Taob, or kayo nanginig Taob, good morning, good port.
1: Bangon.
0: Mamangon na ta kay buntag na, okay, by Jill niya, by Jill Palasabas. Ang nasa barangay poblasyon tayasan, good morning, good port.
1: Mamangon
0: na ta, masikat kay buntag na. Panigyan ang pagbangon, importante kid na. Ay, kulaluya. Ay, si Boyax pa, lawas atong ampingan. Kay mo binatong punan. Oh, exacto, yun. Alam, lawas ang pingan yun. Kay mo binatong punan o pag sabi eh. Okay, balik ka brutan, may buntag mo ni Kapitan Ayan Tirano Cup. Good morning, Kapitan. Kaupan siya tapikas sa kinabuhi. Okay, lahat si Pai Carnier, Norikidox K. Good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Ang sa mga barangay konsyal, is barangay kabulutan. Good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Alam, konsyal dia, konsyal Marne Rodriguez. Konsyal Vic Marmura. Ang may konsyal Lulbira Bilo. Good morning, good morning.
1: Bangon.
0: Ang konsyal Rosina Bear, Sustan Simoyo Soris. Good morning, good
1: morning.
0: Ang sa tindira sa tradisyonan ni Kapitan, sila Madam Jima Cabrera Diaz. Ang si Madam Katlin, Melissa Ganaganag. Ang Mik Mik Mok Inkit.
1: Bangon.
0: May buntag mo ni Boss Edgar Ganaganag, City of Prinsa. Boss Edgar Ganaganag, good morning, good
1: morning.
0: Ang tumigala nga smiling face. Smiling face, kita kayo ang Ali. Say Ali Bain. Ali, Ali Ngag Ngag. Abi nang panjilin dia nang panjilin Paporada. Good morning, good
1: morning.
0: Terima kasih kalian yang sudah disini sa Star Radio. Ilang audit dia nang audit Paporada lang nang Jeremy Paporada. Ilang Pai Jeremy Paporada. Oh, sana Paporada pabili. Good morning, good
1: morning.
0: Mga sulit disini sa Star Radio. Region basta naka-star, sikat.

0: pasti akan star mau sikat gue. Mau sikat tim super lawas. Oke, kita gores pada main tim tengok ada nah. Ini tiga gestar dah. Masalahan satu station manager Mr. Ayan hanya laptop tong kapanan sebuah tandus minta super di Bali Brado Bandos Omadau. Bandos pada maga.
1: Lagi ya oi di handus pasti gitu.
0: Kalau satu kapanan reporter handus tentang sebuah sabio kerja apa dalam atau alangkah dalam bang maka kita sama sebab alangkah kerja ini kena tu. Aku mana pun dong dan jangan terbalik saya tak
2: sakam mengar radio. Same time same station. Only right channel favorite radio station Star Radio basta naka star. Sikat na sikat gitu. Bye bye and God bless everybody.
3: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat! Oras sa Star Radio, lasais, 11.
4: O siyempre, alat sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon anak kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
5: Ako din si Divine Faith si Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong puson ba? Why, klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CerviCare. O sa nang spada.
6: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capiz. Sa wala pa ko nakagamit og CerviCare, dili normal akong dugo, kung sakit akong puson. Magto nagtry kog palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
7: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Tasya, Sikihoy. Nisulay ko pag tumar sa CerviCare, mga 2 weeks na akong inom anak niya dayon ako gani gito time sa dira pare sa Dios no lian akong mga banod sa akong push on sa likod aning aning payod-payod dayon okay na pud akong pagkatulog di na ko maga kanang magabi magamata-mata bitaw pasalamat sa kog dako kay nakadungog ko sa radyo aning CerviCare sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
4: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
8: Hi, ang akong ngalan, Dirne Tobio Baog Talaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
9: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa gagabion, pag moinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Dios Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
10: Ako si Lario Comoso, bicycle driver diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahin sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mong kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang takamigo na kung nga patyag sa kuha nga ninyo nga. Tuwain ni, kay para basing makarecover ka nga para ganahan ka mong kaon. Tuwa sa magdugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahona. Gawin sa Dino, hanggang karon balik na tubog drive.
4: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga

0: lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
1: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitinakan kalawas. Kitin salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
2: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
3: Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nang pangwarta ng mga iglumboy iguloy na mo kapuyon mo'y po yung lawas ako rang kaplastan. Salamat kayo.
0: Available at 30 and 60 ml. Mapalihat nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio. Lasais. 17.
8: Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
9: Labyo sa maayong panglawas.
10: Labyo sa maayong panglawas.
9: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health

adlaw na sa pagkanatong tanan. Welcome sa itong tulumanon ng labyog-labyog sa mayong panglawas. Kiyapon si Buyaks Labyog. O balik ko ninyo mga igsoon sulod sa usaka or 30 minutos. Pag-isgot sa mga mayong panglawas mga igsoon. Of course, kinimang tulumanon. Yatod ka na to sa Astasan, ang pinakabago, pinaka-epektibo. Pinakakusgan ng herbal karon sa Pilipinas.

bukas mga igsoon. O back down na, o nagmadauton. Kung saan pa man ito pagbunikay-sikay mga kaigsoonan. O nang mora niya itong puhunan, dapat ato niyong paligunon. Ewan ay laing lawas nga gihatag ang Ginoo. Kaya kung may islan pa itong lawas, basi yung islan taglawas sa Kanding, lawas sa Carabao. Uguban pa mga malalang mananap.

sa Pilipinas, ang astasan mga igsoon. Apan sa dili pata maghisgot mga igsoon, may tungod nining exercise. Atos ang balaka na to mga suking tigpaminaw. Okay, ang gingkian. Pangapot. Alian ang kinitong balak na guluhan, kagahapong alandumon, labason. Aliyah, larga!

ang mga mananoy ng mga awit sa kalanggaman. Mao'y nagsilbing pabilo sa mabusilakon ng mga panag-uban. Pahalag sa talad kananan kuhol ray gisudan. Apan malipayon kay ikaw man ang pirmi na kung ikauban.

0: mo ka na. Mamapoy, ampay nila ko na ang mga mangiup.
1: Ano man. Oh, ninyo.
0: Okay, atong isgutan ka ng mga igsoon. Unsa man ka-importante ang pag-exercise. Standby!
2: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili taihi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan. Dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: Okay, unggong kaya't mga igsoon, balik na sa papanaguban. Hindi mo ang tulumanon na gihatod ka na ito mga igsoon sa Astasan, ang pinakabagong pinakakusgan karong herbal sa Pilipinas. So sa pa inyo ang ipaabot, palit na kamo gamit sa mga produkto, aron nga mangko ninyo ang mayong panglawas. Karon ito isgutan mga kaigsoonan kini.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Guys na to, maka-improve na sa ato ang cardiovascular health, strengthen muscles, makapalikon sa ato ang mga unod-unuran o mga kaunuran. O kini atong bukog mga kaigsuunan o maka-enhance ni siya sa kitawag o flexibility. O niya maka-reduce siya o ganang risgo diha sa chronic condition sama sa heart disease, diabetes, obesity o ganang mga certain cancers mga kaigsuunan. Unang importante gini kayo ang gitawag nato o kining pag-exercise. Ikaduha nga importansya sa pag-exercise mga kaigsuunan kining gitawag nato mental health and mood. Exercise releases. Ang pag-exercise kuno mga kaigsuunan makarelease kuno siya endorphins which are natural mood lifters. Makareduce siya og stress, anxiety o kining

Onya ang pag-exercise, mga kaigsuunan, munigihaa, ikatulo, energy and endurance. Ang makanunayon nga pag-exercise, mga kaigsuon, makaboost ni siyang energy levels. Pinaagi sa pag-improve sa ato ang blood flow. O oxygen nga musupply padulong sa muscles o sa atong tissues, mga kaigsuunan. Onya ikaupat, cognitive function. Ang pag-exercise sa makahatag sa gitawag na to, cognitive function, mga kaigsuunan. Ang physical activity is known to improve. Maka-improve siya sa tuwang focus, memory, and overall brain functions. O nang kanabit ang mga tao na kusog ma-exercise, mga kaigsuunan. Mga hait kay mga utok.

Sumutay pipila ka mga rason nga nganong importante ang pag-exercise mga kaigsoonan. Kanagi yung pinaka-importante, kanagi yung makahataw og physical og mental health benefits mga kaigsoonan. Muna siya ang kaimportansya sa gitawag nato og exercise mga kaigsoonan. Now, unsa man ang mga best exercises na dapat natong buhaton mga kaigsoonan? Una, kining gitawag nato cardiovascular or aerobic exercises. Unsa man ang mga cardiovascular o mga aerobic exercises? Sama na ining running, jogging, cycling mga kaigsoonan, kining swimming, jump rope o kining rowing mga kaigsoonan.

Hayop imong katuyoan mga kaigsoonan. Dili imong lawas mo na, or dili imong hang lawas mo na improve. Ang imong mga mata mo na improve. Yeah. Anong jogging, jogging, running, running.

maraton, mga kaigsuunan. Kining strength training exercise. O, sama niya siya, kaning squats. Mga squat, mga kaigsuunan. Mga deadlifts. Push-ups. Pull-ups. Muna yung mga strength training exercise. Kaning squat, mga kaigsuunan. Kaning push-up. Pull-ups, mga kaigsuunan. Kani, nindot gini siyang makapakusgan, mga kaigsuunan. Ikatulo, flexibility and mobility exercise. Sama niya mga exercise ang...

to exercise. Sama na siya, mga single leg stance or deadlifts, balance ball exercises, o kining tai chi. Amo na yung mga balance and stability exercises. So mo to'y mga pipila, mga kaigsoonan nga kategorya sa pag-exercise, mga kaigsoonan. Pero pila kanindot yung exercise. Kining mga gitawag na to, mga running, jogging, walking, dula-dula, tadi ang basketball, mga kaigsoonan, volleyball.

Rexona, no? Kanya kanunayo na ito na dili kay mag-exercise na tagos sa kaadlaw, pahuay po tagos ka to, eh. Murag ihapon mga Rexona ang istorya, ha? Kanang lang kung mag-exercise na dili kay gara-gara lang ba? Gidala tang exercise ng amigo, exercise na kumapart, mag-jogging ta. Kaya pagkasunod adlaw, pagkasunod si mana, wa na. Dili, mayo na. Kanang lang, minti na ro na to. Minti na ro na to, mga Rexona. Labi na ning mag-jogging ta mga kaigsunan. O niya, lain imong katuyuan. Nag-jogging ta dito mga kaigsunan. Kaya na mga maanya kayo. Yeah. Ay, ay, ay. Ate. Mata, ramal imong na-exercise. Sa mga to mga kaigsunan, ang pinaka-importante sa una bitang panahon mga kaigsunan, ang mga tao wala kayo yung mga balatian kaya ano, ang mga tao sa una mga kaigsunan maglakaw raman, ang mga tao sa una maglakaw mag sani mga bisiklita o karon kay bisag motor sa CR magmotor man o bisag motor sa unahan magpalit ra ginamusos magmotor jud di naman lakawon mga kaigsunan. Ako na yung nakaparat mo ng dag-

0: yun, mga kaigsuna, no? Ito ng gingon, 150 minutes. Bisag sa kasimana, mga kaigsuna, 150 minutes, okay na na. No? Okay na na siya. Makatabang na nang maayo sa tuwang lawas, mga kaigsuonan, kanang inana nga gidugayon sa pag-exercise. Dili kay magsigi lang mo kag higda, si katulog, si giglingkod. Ah, resulta ni mo, mga kaigsuonan, wala na, nagsakit na inuang ka. So karon taw-taw na to ang isgutan, mga kaigsuonan, no? Ah, dugang pa nga mga kasayuran may tungod ining pag-exercise, mga kaigsuonan, human laman ining pipila ka mga pahinomdom. Standby.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu! Ayu! Savon Beauty Soap, Niana! Niana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended Ayu Savon Beauty Soap. Wala namin maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Savon! Ayu Savon! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka!
1: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Ang Astaxanthin Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng vitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation.

0: pagiging makakalimutin. At pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
1: Oscar Leoliana mga ikso, nangutan na si Buroy ni Buyax. Sariyan na silang Buroy Buyax, muna na itabo. Broy, sultihan di kastinood, Broy. So, sa dato pa may Broy, magkinamot kami magkaon, Broy. Pero karong pobre nami, na, magkutsara nami noomi kung magkaon.
2: Uy, madahan, nabali na inoon. Katong dato pa mo, magkinamot, ya karong na pobre, magkutsara na, magamit na kutsara kung magkaon. Bali, dagway.
1: Dili, Broy, mao kita tinood, Broy, kay alangan. Dili may magkutsara nga. Nga, magkutsara nga na pobre na may boy kay, na pobre na may Broy nga.
2: Kay unsa man yung ikaw na pobre na mo.
1: Ang among ikaon, Broy, magkutsara kini may Broy kay kuan man.
2: Unsa man?
1: Linugaw biya, Broy. Madala, mani mo kinamot ng linugaw, Broy.
3: Ay, ay, ay. Ate.
1: Nahala, sige. Nabalay na inoon. Sa dato pa, magkinamot. Napubre na. Napubre na. Sus, magkinusara na minoon. Alangan kay linugaw na may kaon. Yeah. Dala, bro, kinamot ng linugaw. Okay, balik tas upang panag-uban mga kaigsunan. Unsa may mga sakit nga mamugna mga kaigsunan kung ang tao kulang og exercise. O, mauni ang mga sakit mga kaigsunan nga motongha kung ang usa ka tao kulang exercise. Una, kining cardiovascular diseases. Unsa man siya, mga heart disease. O kining itawag na itong hypertension. Ang heart disease mga kaigsunan, kanang kulang o exercise, makalid na siya nga ito sa high blood pressure, high cholesterol, o atherosclerosis or artery hardening. Manggahi ng mga

kanang mahilig kong exercise mga igsoon. Ikaduha, kining hypertension. Physical inactivity is a major contributor to high blood pressure. Mo lagi problema lagi ani mo nang mag-exercise gi kisa mga high blood ni Isel Tel. Mag-exercise kita ha. Ikaduha nga sakit nga mamugna mga kaigsoonan aning kulang tag exercise kining type 2 diabetes. Physical activity helps regulate blood blood sugar and improve insulin sensitivity. O makatabang yun ang exercise mga kaigsoonan nga ma-improve nga ito ang insulin sensitivity. E kung dili ta mahilig exercise, posible ang gitawag na ito og type 2 diabetes. Lain pa is kining obesity. Siyempre, kung waka exercise mga kaigsoonan, mabukat kinimong timbang. So, which is, mapunay mga makamugna po o mga balatian mga kaigsoonan kung ang usa ka tao obese. Lain pa is kining osteoporosis and bone weakness.

0: sa alagang isa lang sa riyasan at bunga sa puso ng bayan. Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil pinagong itsura ko. Di ayos sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang ayos sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang may power na bigay ni ayos sabon. Ang ayos sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga shopping butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayos. Mabalit ang ayos sabon bidisar sa Ike's Pharmacy of Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gate. Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta pibrita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng maranggay tree. Extracted oil galing sa green glow. Automatic at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating may pagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masasena na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na tibla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at dinamitan ng siyensya dahil mayroong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng bigati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang ilalang na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang pisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapag-inhawa sa mga may mga masasakit na likod, masin sa binti, braso, sa pagdaliig at sa ating mga balikat. Ipahid ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at yap na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pangdagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga hagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang hakatinggagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sandaling tinimpla upang ito ay kanais-nais din anguin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
1: Higala, atong paminahon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: May adlaw sa atong tanan, no? Basic. Ayin sa kutan. So, usapad ko sa makatestimonya ng Astasan Herbal. Kung niya bulan na adyod ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumun o gadiragid ko tama. Maayos. Which is, sige, itry na ko ang Astasan nga herbal. O karun, nagkainay-nay na akong TB nga. Wala na kayo siya ni kuan sa kuha ni ito car. O nagpasikapad ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon lang akong sakit. So, napasalamat ito ni Astasan Herbal. Tungod ani, nawagtang yun ako.
0: Ang panahon karun, lahi na kung itang dekarihan to. Ilang inasa si Gordan sa atong palawas. Daghana ang klas-klas ng sakit. Usa sa atong pag-inlanon, mao ang tubig. Usa ayaw na kabalaka. Andi anang ang Aquatouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka, nalipiw, luwas ang tubig na inungin. Tungod kay Aquatouch RV Drinking Water. May proseso sa taas ng kalidad. Aquatouch RV Drinking Water. Nanay mo tang sa National Highway. Barangay Tabao, Taglasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Okay, ini lang lang pada po ng kapunan. Salamat sa tulong ni Palin ng Kalipugan Trophy. So, hindi lang nakupi at ipang pelikir ng kapsul. Kay Mayo ang paminan ko sa kumulawat sa iyong ibatin mag-unap sa una. Kanang mag-nosebleed dito ko. Matila ko mabalik-balik sa doktor. Apan talihan, nag-inom ko sa doktor ni Ma'am Alin na kaming service o ng kapsul. Paano na din akong paminaw? Magpasalamat ko sa doktor ni Ma'am Alin. Salamat kayo, Ma'am.
0: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More, the Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Atong paminahon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
5: Ako si Larry Madriaga, pagay po ng Tiberi Oro. Nakasuway po sa pagamik sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na akong batin. Dawin namin ako sa una nga, wala ko pang-testing sa Wonder Animal Vita. Ako naman na medyo hiray man ang pagdako. Pero nasabay kita po ang Wonder Animal Vita. Dawin namin pagtupo. Tapos mas kong kayo. Bawang kiray Animal Vita. Ako bibigay recommend sa kanilang nag-alaga o makahayupan. Nandami po anik kaya Wonder Animal Vita. Ipiki mo kita.
4: Wonder Animal Vita. Mapalit sa inyong masuking agave supply o sa matilaan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Oriental. Doon ako ibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkalumog nako aning amigos coffee akong gisulayan. Pag tuod man, sa pila nako kadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa amigos coffee. Katong wala pa makasulay-sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kayo. Daghang salamat.

0: sa atong kinabuhi. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa likod na immune system, pwede magyari, pwede pasagdan ng lahilang ibatid. Ang Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga antos na diabetes, insomnia, hypertension, o gulupo sa kalawasan. Kauban pang balatian ang inadlaw na paginom ng Dragon Fruit Gold capsule at ang kaupay sa stress, anxiety, maayong patulog o digestive function sa tambang ko. Ano mag antos man na pwede tagi mong isuwayan? Dragon Fruit Gold capsule, ragunbay sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
1: Laban special occasion, laban kayo ang gusto mong lumalibay sa Elms Flower Shop. Elms Flower Shop, fresh beautiful flowers, made with love, and affordable for everyone. Only fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonggo Street, Poblacion, Ayunan, Negroson, Yandas, and Manayang Pitaon.
2: Tapad lang sa pansuhan.
3: Call or text 0966-348-9336. Elms Flower Shop.
2: Elms Flower Shop.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Ipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Donnell Brand. Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa GTX Bayo o GTX 500.
2: GTX 500. Mabilis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibilis sa mga butika.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa GTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa GTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa GTX Coffee Mix.
2: GTX Coffee Mix. Mapakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika. GTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
2: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka GTX 500. May PC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
7: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

0: oras sa Star Radio. Alas 7:05.
1: Og siyempre, alas atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
2: Ako din si Divine Faith de Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigur, sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, ay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CerviCare o sa Nance Padak.
3: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Pawala pa ko nakagamit o CerviCare. Dili normal akong dugo o sakit akong puson. Magto nag-try kong palit sa butika, nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
4: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yuta, Kiyosiki Hoa. Nisulay ko pag tumara sa CerviCare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Sali sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa kong push on, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na akong magaganang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugdako. Okay. Nakadungo ko sa radyo aning CerviCare. Ako dyan, gikatabang sa akong kinabuhi.
1: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
5: Hi, ang akong ngalan, Birne Tobi Ubaog Talaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
6: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na po namo ni tayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion. Pag mo inom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na good gihapon na mo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
7: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa kining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang takamigo na kong nga ni Patyal sa kuha nga ninyong nga. Tuwa ini kay para basin makarecover ka ni nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa maglugay yun gatong nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hanggang karon balik na pupong drive.
1: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka niya ito hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
8: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa mga panuhot na kitingkan kalawas. Kitin salamat, Yali, Doc Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
9: Ako si Hinobiba Capino nga taga-Bay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasyay ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
10: Ako diay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa non-aware kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o ng pangwarta ng mga lumboy ikuloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplastan. Salamat kayo.
1: Available in 30 and 60 ml. Mapalit ng atong Nas Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
11: Hi, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ning atong klima ro?
12: Noon sa kidara, Brad, nga nagbagulbul man ka.
11: Makalagot mga Brad, dili niya takasabot aning klima na ato ron.
12: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
11: Ha? Unsa man na?
12: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
11: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal ani?
12: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom og kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
11: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita og mga kahoy.
12: Let us save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa moabot natong mga kaliwatan.
13: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
14: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
15: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
16: Feel the music, Star Radio.
17: Oras sa Pilipinas, alas City, Ducey.
18: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
19: Handos balita!
18: Handos balita!
19: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilimban. Matag karunong unya.
18: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.

0: balita. Balita.
1: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Kining maong tulumanon nga Handos Balita, dungan nga badunggan sa duha ka mga sibyaanan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan o 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita ug madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Balita.
1: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Si Bianan nga mao'y tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
0: Balita.
1: Ani na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Negros Oriental Provincial Government o LGU Tayasan may neto nagdapit sa publiko nga musalmut sa ipahigayong 2026 MLS Services Caravan karong Hunyo 5 diha sa Barangay Lutay, Kabaykuwet.
0: Balita.
2: Headlines.
1: Mga activities sa Dalit Tayasanon o Fiesta 2026 sa LGU Tayasan nakahanay na.
0: Balita.
2: Headlines.
1: Opat ka atletang Tayasanon nakalangkat og medalya sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Championship sa Mayor Bemberberto First Dali Tayasanon 2026 Basketball Tournament may tabo na ugma sa gabi Hunyo 2.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: LGU Ayongon mo-host sa Brigada Eskwela 2026 kick-off ceremony sa Central Elementary School.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Mission Souls Band Motocar live sa Yungon isip kabahin sa pagselebrar sa 102nd Township Anniversary sa nasangpit nga lungsod karong Hunyo 3 sa gabi eh. Samtang Ayungon ideklara nga special non-working day karong Hunyo 3.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Nagmalampuson ang Santa Cruzan 2026 sa Parukya ni San Jose sa Canlaon City.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa Sibulan atol sa bypass operation batok sa illegal nga pusel, lalaki nakuhaan usap o ginudahang siyabu.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines. Sa Bindoy, lalaki gitikbas o ginunggab batay samtang kapulisan blanco pas sa motibo sa krimen.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: 20 anyos nga ulitaw gisikop sa kapulisan human gikatahapan nga nagpayuhot sa illegal nga droga diri sa Tayasan.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa Ayungon, tapto most wanted sa Negros Oriental tungod sa kaso nga rep na siko.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Sa Bakong, lalaki nga nalakip sa drugs watch list gisikop sa kapulisan.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa Bayawan City, akusado sa kaso sa illegal gambling na sikop.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Sa La Libertad, GO sa LGO gisikop sa bypass operation sa PDA.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Sa Misamis Oriental, duha ka amang nagpakasal mayor nikuha og interpreter.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Lalaki nga nagpakaroon ingnong survivor sa nihugno nga building sa Pampanga gidakop.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Patay sa pagkahugno sa building sa Pampanga lisa ka na sa pito.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Tulog ka internet o telecommunications service provider gisyuhan og stoppage order sa Dole 7.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Presidente sa Vietnam iabot na sa Pilipinas para sa state visit.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Pepe Sara, aduna na lang hangtod garong adlaw sa pagtubag sa Articles of Impeachment samtang PBBM og Japanese Prime Minister nagduwit sa kanta.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Makadawat o 10% ang dugang pensyon kada tuig hangtod sa 2027 ang mga retirement o disability pensioner samtang 5% kada tuig ang madawat sa mga benepisyaryo sa survivorship o death pension sa SSA.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: So tumingon nga wala kahibalo si Marcolin sa parliamentary rules.
0: Andos balita.
2: Headlines.
1: Pinoy nga suspetsado sa pabanglugos sa Bahrain na dalas sa Pilipinas sa NBI.
0: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Trump nangayo og mas isog nga kondisyon sa Iran samtang nabitay ang ceasefire. Illegal nga minhan sa China natumpag samtang 5 patay sa pipila ka adlaw human sa trahedya sa Shaanxi.
0: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Iran, adunay bag-ong missile launcher dito sa dagat.
0: Andos balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Pastor sa Nigeria, gisulayan ang pagtunga sa dagat susama sa gibuhat ni Moises apan gihapak og balot na tumba.
0: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Pilipinas mohos og Sambo Championships samtang Alex Yala napatik sa Forbes Asia's 30 under 30.
0: Andos balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Mga Filipino pageant fanatics feeling proud gihapon sa top 5 finish sa pambato sa Pilipinas nga si Gaseni Ganados Kinsa, representante sa Miss Grant International All-Stars nga gilusad sa Bangkok, Thailand.
0: Andos balita.
2: Headlines.
0: Headlines. Andos balita.
2: Headlines.
0: Headlines.

0: kang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Handos balita.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tangtanan ang balatian.
1: Handos balita.
0: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Handos balita.
0: Adlaw karong Lunes, pitsa uno kon unang adlaw nimong bulan sa Hunyo tuig 2026.
1: Handos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager ng Sibus Ayan, Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayroy Sorinio.
1: Handos balita.
0: Oban usab sa tumabdikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiu Karinal. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byron Ibay Librado. Yun sa kaban sa itong live reporter nga mao si Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byron Ibay Librado.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Mohandos na kaninyo sa mga labas o tinuod ng mga balita matagkaroon o unya.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:22.
1: Handos balita.
0: Mga kandos, sa dilipa sa kompletong detalye sa itong mga balitang lokal. Ngadto na sa balitang showbiz. Ato nang karon nga aninaw na itong kahimtang sa itong lakat sa itong panahon. Din sa itong lalawigan sa Negros Oriental. Gikan sa Pag-asa, Dumaguete. Ato dawaton ang weather update sa usak weather forecaster nga mao si Sir Litor Crespo. Sir Litor, kumusta karon atong kahimtang sa tuang panahon dinhi sa tuang lalawigan sa Negros Oriental o maimbuntag diha kanimo Sir Litor.
1: Handos balita, weather update.
4: May butag po sa itong pagpaminaw, kining atong latest weather forecast para kung adlaw, June 1, 2026. Ang southeast monsoon o hanging kabagat ang nakapekto sa central Luzon, southern Luzon o western section sa Visayas. Ang atong ginamonitor sa tulod sa Philippine Area of Responsibility nga si Bagyong Domeng, ulahing nakita sa gilayong 655 kilometers east-northeast sa Ipayat, Batanes. Dalan ini ang gikusgon sa hangin nga 130 kilometers per hour doon sa sentro o paghuros kumabot sa 160 kilometers per hour. Nag-iro kini sa direksyon ng north-northwestward sa gikusgon ng 15 kilometers per hour. Sa atong analysis, si Bagyong Domeng magsugod na sa pag-irog pag-ingon sa Amihanan, sugod karong buntag, sa dili pa muliko sa Amihanan, Silacan, paingon sa southern Japan. O posibleng kini magawas sa Philippine Area of Responsibility karong buntag or hapon. Sa pagkakaroon, wala na epekto si Bagyong Domeng sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang patibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, kung sinati kita o generally fair weather condition. Panagsang mapanganurun na doon sa madagumo na kalangitan, nanay chances sa mga lumalabay na pagulan o pagpanudog hilat, labi na pagabot sa hapon o gabi tungod sa localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, padayon gihapon kita nga makasinati o himay na doon sa kasarangan na paguro sa hangin na magagikan sa habagatan na doon sa habagatan kasadpan. Then hinay nga to sa kasarangan na pagbalod sa atong kadagatan na nasa 0.6 to 2.1 meters ang gitason. Wala gihapon nakaalsa nga gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental karong adlaw. Ang atong kabaybayunan mataob karong buntag alas 10 Medinoybe na dunay gitas-on nga 1.9 meter samtang mohunas karong gabi alas 6 Medisinko na dunay gimubon nga 0.1 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw ana sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mao 25 to 29 degrees Celsius. Para sa heat index, ang atong maximum heat index forecast temperature para karong adlaw ana sa 38 degrees Celsius. Ang haring adlaw masalo kunyang alas 6 maybe sa hapon ug mofilang og masabuntag alas 5:26. Mukini ang latest weather update ikan diri sa DUST Pagasa Dumaguete. Kini si Letter Chris po ng adlaw sa kanan.
1: Handos Balita Weather Update.
0: Daghang salamat, Sir Letter Crispo.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa Alkasisod Yamas Corbett alang sa kasayuran sa tanan nga hinungdan sa sakit sa bukog tuhod lutahan pagbaton og arthritis uban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tung lawas sa mga kuya ati nanay tatay lulo og lula pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi nga mopatin-aw sa nahanap nimong mata sa Alkasi protektado kana sa pamanit hamis pagyud ka. Bawsan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw ka na ba sa lamian humot o herbal pagyod ng coffee? Ani ana, gepailaila ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Gabamax with Insulin. Sero na high blood, diabetes, arthritis, atas ang kolesterol. Og dili makatulog tilawid disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dose ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Gabamax with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Jefferson T. Booking kita furniture mo gama sa mga furniture. Platira, katray, dining table, pultahan, door jam, window jam, reservance divider, mumulding motor na makarving. More para sab sila sa mga salasits. Mudawat usab sila kun kamo. Magkapintal sa inyo mga balay. Pinagisapakyawan system nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o good. Jefferson D. Booking kita furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kay panag-iya o ginumala nila ni Jefferson T. Booking Kito o Jopri Booking Kito. AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulongata Street o ang branch 2, naimutang diha sa Bramo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga mayong mekaniko nga garantisado ang trabaho nga sila si Bronswan Chef Mechanic Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si GR Bingkoy o Jericho Palagtiw. Bronstoot Chef Mechanic Rodjico Kayakap o assistant nini nga si John Loyal.
2: Andos Balita, Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
2: Balita.
1: Sa detalye na sa ito nga mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
3: Andos Balita.
2: Andos Balita.
3: Balita.
1: Ang Negros Oriental Provincial Health Office o bansa pagkikitambayayong sa LGU Tayasan. May natong nagdapit sa publiko nga musalmot sa ibigayong 2026 MLS Service Caravan. Karong Hunyo 5 diha sa Barangay Lutay, Gabard Court. Kining nga inisiyatibo nagtumong sa pagdala sa accessible o di kalidad ng mga serbisyo, medikal, legal o sosyal. Nga mas duol sa komunidad, pinagi sa musunod nga libre nga mga serbisyo, medical consultation alang sa mga senior citizens, PWDs, pregnant women, pedia og adults, dental services, surgery, minor operation, tuli, blood typing, blood pressure monitoring, blood sugar testing, x-ray, haircut, massage, hair piercing, reading glasses, pedicure and manicure, animal clinic sama sa vaccines, anti-rabies, deworming o guban pa, agricultural on agricultural crops distribution sama sa vegetable seeds, grafted seedlings o guban pa, legal services, livelihood training sa piso ugad. Ang kalihukan gihimo ubos sa Papangulo ni Gobernador Manuel Chaco Sagarbarria o mayor sa munisipyo sa Tayasan nga maos si Mayor Susano Antonio Bimbo de Roberto III isip kabahin sa padayon nga pasalig sa paghatag og responsive o maluluyon nga serbisyo publiko sa matag Tayasanon. Palihog timan-i nga limitado ang mga slot o kini dawaton base sa first come, first served nga basihan lamang.
2: Andos Balita.
3: Andos Balita.
2: Balita.
3: Balitang lokal.
2: Andos Balita.
3: Andos Balita.
1: Mga aktivities sa Dali Tayasanon og Fiesta 2026 sa LGU Tayasan nakahanaay na. Kung diin, mao kini mga nakalinyang mga activities. Hunyo 5 sa adlaw, placing sa Tayasan Pantawan, Agro Fair Opening, Medical Mission sa gabi, pahandi sa Negros Oriental

0: Folk Disco. On Yotso Agro Fair Closing. On Yenoebe Cultural Night Presentation. Featuring local talents. On your Chase SB and EBC Night. Live Band Folk Disco. On your Onse Dali Tayasanon Festival. Alas 3 media sa hapon, Street Dancing. Alas 5, alas 5 sa hapon, Shoot Down. Alas 8 sa gabi, Disco with DJ. On your 12, Vesper and Independence Day. Alas 5 sa buntag, Fluvial Procession. Alas 7 sa buntag, Flag Raising Ceremony. Alas 8 sa buntag, 128th Independence Day Street Parade. Alas 8 sa gabi, Battle of the Bands. On your 13, sa buntag, Fiesta Mas sa Tanang Simbahan. Sa gabi, alas 9, Live Band. Samtang, itong Mayo 11 hangtod 24, napahigayo na ang opening sa Sports Festival Interbarangay Volleyball Tournament. O nagpadayon karon ang Basketball Tournament na gibuksan itong Mayo 26.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Nakalangkat og medalya ang upat ka atletang tayasanon sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Mao kini sila ang nakalangkat og medalya sa lawn tennis silver medalist Port Barrera, Nain Martinez Gauran. Bronze medalist Janine Mendoza and Queenie Mendoza. Kini silang upat mao ang nagrepresentar sa NIR Region 7 og Region 4E.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Championship sa Mayor Bembo First Dali Tayasanon 2026 Basketball Tournament may tabo na ugma sa gabi Honyudos diha sa Tayasan Municipal Trading Post. Alas 6 sa gabi, fight for third place MC MG Sports versus Tanhai City. Alas 7 sa gabi, Championship 10 MFN Fort Dellers versus our side Avalor. Tumutin eh, ito ginapit ang tanan sa pagsaksi o pagkabiba sa inyong kapagulito ng mga tempo pagsaulukuban sa sportsmanship, teamwork o community spirit.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
0: Maghandos ka tumawag ng mga balitang lokal o tak na ihandos ka ito sa Harvest Smith para maang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, Yoit, Nance Lemon, Nance Hydrops, Ramen Capsule, Ramen Chupo, Tawa Tawasi, Sabi Kermi Kaman, o Alina Bio, Shop Kumpin. Madungog ka sa radio, Tayasan, Likan sa Orisanto, Sabado, ang ilang programa nga si Charlie at Yarlene sa May Alam na Media Tak na sa hapon o pagkaman. Musul rayon ang Balong The Green.
1: Handos balita, handos balita, balita ang provincial, handos balita, handos balita.
0: Ini mo sunod ng mga balitang provincial, ganda sa D3 RB Store 1 and 2, RDB Met and Fish Bidor, nagbalik sa mga groceries. Ako man pala kunang mga kinahalanon sa Pimalay, ingon man sa labas ng Mestaw Carling. Ang D3 RB Store 1 ay utang diha sa Bulong Street, ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 RB Store 2 ay sa National Highway, corner Bama Street Poblacion Tayasan. Ug ang RDB Met and Fish Bidor ay sa Nio Tayasan Public Market sa store number 789 open. D3 RB Store 1 and 2 ug RDB Met and Fish Bidor ay panagiya ug malalila ni Roslyn Bulungeta ug Dito Bulungeta. D3 Bio Food Supplement, musika natural, gitay viral, ug antibacterial nga espesyalista. Epidemyo nga patay sa mga viruses nga katangkaso, o mga mikrobyo nga magapahilanan. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyong trend right, please rise, simutabang sa papalikon sa resistance lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. Data X Kapamix with ang palaya lips, justice, and sugar, sugar can extra powder. Data X Kapamix, may tapika na, nakadetox ka pa. Gagala iya store, Ami Angels, general merchandise, nagbalik sa mga groceries, fits, dry goods, food supply, cell phone, and accessories. They purchase from this cabinet, normal level, lagman pa. Naimutang diha sa Bulong Street, Oblasyon, Tayasan. Gagala iya store, Ami Angels, general merchandise. Kaya panagkiya, og dimala, nila ni Ami Free, Ami Sanit Julius, Omison. Kawandar na pagkawalindot alam sa mga katawan ng sa kapuhi sakit sa biyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa maul sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usap nindot alam sa mga mamay buntis, patasana, abang haplas, gamit ang Kawandar na pagkawal. Aron na kabangan mong kagalingon, gikan sa mga kaaguhoy nga panahon. Sige na pagi, imo makabot at away nga pagpangarap. Usap among kirekamina sa itong mga kawandar mga hililot. Mga kawandar basista, una-una tungod humot imo haplas, busap sa sakin sa paman. Ang mga customer, dilim dilim kamaulaw, ito mo dili sila manibahong. Masigit pong, ang kabog ng nene, ang siguradong, manahot suhot kayo sa kinahilabang bahin sa imong kabukan. Usa gamit na sa Kawandar na pagkawal. Mapalit kini dari sa tayasan sa Ice Pharmacy, Theory Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, o Butikan Gal, sa Milalos, Butikan Genesis, o San Sebastian Pharmacy, sa Lalbertan, sa New San Sebastian, sa Mahoyop, sa San Teresa Pharmacy. Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:27.
0: Sa mga balitang provincial.
1: Balitang provincial, handos balita, handos balita.
0: Ipahibalo ng HRM Auto o Peso Manager Chris Calumba. Ngayon nakahibalo nga ang LG Ayungon, ikatagdang mga sa Division of Negros Mentals, Brigada Escriba, 2026 kick-off ceremony. Pero nga adlaw ako ni Ono sa Ayungon Central School. Pero na itima, bayanihan sa paralan, nagkakaisa para sa kayusan at kalaman. Ang programa opisyal nga sugdan, pinagis sa karavan sa alas 7 sa puntag, sundan sa mga kaliukan sa paglusad ang aktual nga buhaton sa Brigada Escriba.
1: Balitang provincial, handos balita, handos balita.
0: Mission Source, Barbotokar Live sa Ayungon, isip. Kapahin sa pagsilibar sa 102nd Township Anniversary sa Sampi Kalungsur, Karamanyo Pais sa gabi diha sa Ayungon Town Square. Tungon ini, gidapit ang mga Ayunganon nga musalmot sa alang sa usaka halandumon nga gabi samtang ilang gisaulog ang ika-sintudus katuig nga kasaysayan sa Ayungon. Samtang subay sa Proclamation Number 1273 nga gisyu sa opisina sa Presidente, karo nga Miyerkules, Hunyo 3, gideklara nga usaka special non-working day sa munisipyo sa Ayungon sa selebrasyon sa

0: dadak panas sa barangay kapitan uban sa mga barangay tanod o mga saksi ang suspek. Gidala na yun kini sa istasyon sa kapulisan alang sa hustong dokumentasyon o pagpasaka sa kaso. Migula sa inisyal nga investigasyon, ngayon na nanay daang hulga ang suspek batok sa biktima sa wala pa ang insidente. Matud sa mga saksi, naglakaw ang biktima, padulong sa iyang balay sa dihang kalit siyang giataki sa suspek gamit ang usa ka pinote. Nakaangkon ang biktima og daghang samad tinikbasan og dinunggaban hinungdan nga gidaladayon siya sa Bendoy District Hospital apan gideklara siyang dead on arrival sa mihiling doktor. Nagpabilin karon sa kustudiya sa Bendoy PNP ang suspek samtang gipadayon sa kapulisan ang ilang imbestigasyon og ang pag-andam sa mga angay mga kaso nga ipasaka batok sa suspitsado. Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Andos Balita.
0: Sa pagbadayon sa paghandos sa mga police report. Nasikop sa kapulisan usa ka 20 anyos nga lalaki atol sa Baybas operasyon nga gipangunahan sa Tayasan Municipal Police Station dito sa sitio Candelerong Barangay Tambulan, Tayasan Negros Oriental nito nga Miyerkules. Ila ang suspitsado nga si Eljon ulitaw residente sa sitio Kabug Barangay Tambu lungsod sa Ayongon Kinsa na list of isip drug personality sa kapulisan. Ang operasyon gipanguluhan sa Tayasan Municipal Police Station inabag sa PDA DN bisangput sa pagkadakop sa suspitado o pagka-recover sa duha ka gagmayng pakete karon ay sulod sa gituhang sibo DN may gibanabanang gibugaton nga 0.50 gramos ug mukabat sa balor nga 3,400 ka pesos. Human sa operasyon gidala ang suspek diha sa Tayasan Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon ug nagatubang kini sa kasong may paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga iyang atubangon nga kaso. Gisikop sa kapulisan sa Ayongon ang usa ka 56 anyos nga lalaki kinsa gila isip most wanted person number 2 sa lalawigan sa Negros Oriental tungod sa kasong qualified rape og unqualified rape of a minor atol sa usa ka operasyon nga gipaygayon yeto ka Bernice sa buntag Mayo 29. Ila ang akusado nga si Elias Amay, biudo usa ka mamumuo og residente sa barangay Banban sa nasoy nga lungsod. Gidakop siya sa mga operatiba sa Ayongon Municipal Police Station subay sa pagpatuman sa warrant of arrest nga gisyo ni Honorable Maria Angelita Amoris Banta Alcoran, presiding judge sa Regional Trial Court, Branch 37, Dumaguete City niyatong Marso 12, 2026. Sumala sa korte, walay piyansa nga gitugutan alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Subay din ipahibalo sa kapulisan ang akusado sa iyang mga katungod sumala sa konstitusyon sa pinulungang iyang masabtan sa wala pa siya gidala ngadto sa Ayongon Municipal Police Station. Diin siya karon itanggong samtang gihulat ang hustong disposisyon sa iyang kaso. Nasikop sa kapulisan usa ka 45 anyos nga lalaki atol sa Baybas operasyon nga gipaygayon sa Bakong Municipal Police Station Drug Enforcement Unit DEO dito sa Purok 5 Barangay Sulodpan Bakong Negros Oriental sa may alas 5:43 hapon ito nga Bernice Mayo 29. Ila ang suspitsado nga si Crispian ulitaw residente sa San Jose Extension Tacloobo Dumaguete City kinsa ana-ana sa drug watchlist sa kapulisan. Atol sa operasyon na recover gikan sa suspek ang upat ka gagmay pakete kaya doon ay sulod sa gituuhang siyabo kaya doon ay kinatibok ang gibugaton nga 0.6 gramos o standard drug price nga mukabat sa 4,800 pesos. Nakumpis ka rusa bago sa ka kung usa ka sa 1,000 pesos nga gigamit isip Baybas money. Ngatini, gikustudiya na yun ang suspitsado nga to sa Bakong Municipal Police Station alang sa booking o gustong disposisyon samtang nagtubang sa kasong may paglapas sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasikop sa Bakong Municipal Police Station ang usa ka 1% atol sa operasyon sa Purok a 5 Barangay Kalumbuyan, Bayawan City, Negros Rental sa may alas 2:50 sa hapon diato nga Huwebes, May 28. Ila sa kapulisan ang nadakpan nga si Nelson Olitao, residente sa mga lugar. Giserbihan og warrant sa mga operatiba sa Bakong PNP ang akusado tungod sa kaso paglapas sa Section 1 sa Presidential Decree 16 Auto Illegal Gambling. Ang warrant gisyo ni Judge Terence Anton Tragico Kaliaw sa Municipal Circle Court sa Sambuanga, Dawin, Negros Rental. Kaniya ito nga Disyembre 27, 2024. Inoon kita niya kaniya ang piyansa nga mukabat sa 30 mil kapisos alang siya nga temporaryong kagawasan. Gipahibalusab sa kabulisan sa kusado sa iya nga mga katungod sa pinulungang iyang masabtan. Una kini, gidala sa Bakong Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon o disposisyon. Nasikop sa gilusad nga bayba sa presyon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office Negros Island Region o Philippine National Police ang usa ka high value target on HVT nga job order employee sa LGU sa Libertad Negros Rental ito nga Huwebes. Ipangunahan sa PDIA RONIRNO RPO kon Norpus oban sa PDIA RONIR is ayog mga kapulisan sa Libertad Municipal Police Station ang operasyon nga nitabo sa may alas 6:30 sa buntag dito sa Barangay Martilu sa Libertad. Ilang suspect nga si alias Isyong, 46 anyos, GO sa LGO o residente sa City Luok, Barangay Pisong sa Nasoy nga lungsod. Na-recover gikan sa suspect ang napulo ka sa siya sa Gituhang Cebu kero na gibaraban ang gibugaton nga usa ka gramo diin mo balor sa size mail 800 kapiso samtang adunay street value nga just mail kapisos. Nakawasab sa mga operatiba ang usa ka 500 pesos bypass money, usa ka kaha sa Marlboro nga sigarilyo, usa ka S710 Android cellphone, lain 500 pesos nga cash ug usa ka Suzuki Sky Drive nga motorsiklo. Sa pagsulat ni balita, ang suspect gibalhog na sa bilangguan samtang nakatubang sa kasong may paglapas sa Section 5 og 11 Article 2 sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Balitang regional.
0: Tenemos sunod ng mga balitang regional. Gandos ka na ito sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligyo sa lamian mga pagkaon o nagbaligyo sa mga dekalidad ng mga tambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig Yaunahan sa Karaang Rural Bank at Bangsakan Hinor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brand sa IX Pharmacy diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabago nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diyan sa corner Kalumba o Pabukay Street nga mokater sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo o kaban pa nga mga repressors. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, bisitaan lang ang ilang opisina diyan sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblacion, Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy ipa nag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Maritis Largado Isturco.
1: Balitang regional.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang regional, viral karon sa social media, kinibag o magtiayon nga amang diin nagpakasal dito sa El Salvador City, Misamis Oriental. Matud pa sa mayor nga sukad sa 11 katuig, siya nga naglingkod sa serbisyo, mapagini ang unang higayon nga nikasal siya og amang. Tumikan kay dili kamaong mag-sign language ang mayor, nikuha kini og interpreter. Dili man malitok ang mga panaad sa usag-usa, apan makabilin gihapon ang gugma hangtod sa kahangturan.
1: Balitang Regional. balita. Andos balita.
0: Nasikop sa kapulisan o sa kalalaki human kini. Nagpakaroon ingnon nga survivor sa lihugno nga building dito sa Angeles City, Pampanga. Matod pa nga nakalingkawas kining lalaki sa trahedya tungod kay nipalit siya og bear dool sa lugar sa dihang naitabo ang insidente. Apanasaran kini nga dili DIC ya survivor og dili usab pariente sa mga biktima. Yang kurusab matud pa sa lalaking hinimo lamang ang iyang istorya. Naibaluan nga nakadawat kining lalaki kung nakadawat kining lalaki og pinansyal nga tabang gikan sa Department of Social Welfare and Development og mibalik pa aron mangayo og dugang ayuda maong gisusi ang iyang tinuod nga pagkatao. Nagpasidad ang lokal nga kagamhanan sa Angeles City ngadto sa publiko og media nga magbabidantayon sa mga individual nga magpakaron ingnon nga biktima o survivor sa nihugno nga building.
1: Balitan Regional. Andos Balita. Andos Balita.
0: Misaka na sa pito ang gidaghanon sa mga nakalas sa paghugno sa gituhan nga building sa Angeles City, Pampanga base sa Angeles City Information Office. Labog adlawa niyatong Mayo 31. Sumala sa report, nakuha sa search ang kon sa search and retrieval team ang lawas sa kalalaki gikan sa quadrant 2 sa naugdo nga istruktura sa barangay Balibago. Padayon pa ang search and retrieval operations aron masiguro kung aduna bay uban mga biktima nga posibleng natanggong pa sa nasangpit nga lugar.
1: Balitan Regional. Andos Balita. Andos Balita.
0: Tulo ka mga internet o telecommunication service providers ang gisyuhan o work stoppage order sa Department of Labor and Employment kon Dole 7. Kinihuman nasuta atol sa inspeksyon nga gipahigayon sa mga buhatan nga wala nasunod ang Occupational Safety and Health kon OSH nga posibleng magbutang sa risgo sa kinabuhi dili lang sa mga trabahante apan lakip na sa publiko. Lakip sa trabaho sa mga trabahante sa mga kumpanya mao ang pag-install, maintenance o pag-repair o mga cable wires o usa sa risgo nilang trabaho mao ang pag-cut-cut sa mga poste nga sagad ana sa mga public roads. Nasuta sa Dole 7 nga tulos sila nga trabaho sa field walay presensya sa safety officers, certified first aiders, hazard identification and risk assessment controls o ban pang mga required OSH personnel o certifications. Ito din idool sa disgrasya ang mga trabahante sama sa makuryentihan o matagak samtang nagtrabaho. Matod ni Dole 7 Regional Director Attorney Roy Buenape, tao-tao na nilang nabantayan ang mga sitwasyon hinungdan nga nagpatawag na sila og meeting sa mga stakeholders o LGO pila kabulan na ang nilabay aron may sigutan ang mga concern apan hangtod karon wala gihapon kini gihatagan og pagtagad og nagpadayon paghihapon ang dili luwas nga pagtrabaho nundan nga niisyon na sila og stoppage order. Dugang pa ni Buenape nga duha sa gisyuhan nga mga dagko og ilado nga kompanya. Itataw niya nga tumong lang sa stoppage order nga wala nay mag-install og cable wires sa kadalanan.
1: Balitan Regional. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balitan Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal. Gihandos ka na to sa Animal Baita. Nindot alang nitong himang bisyo ang pagpamuhi o kahiyupan. Magselbing vitamina, purga o tambal sa mga binuhing kahiyupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong mga kahiyupan ang makaangkon o bugat nga timbang. Dali managko o nindot nga kalidad sa karni. Usab makatabang aron ang imong mga kahiyupan ang mahimong mas produktibo, labi na gitong namuhi sa manok, bebe, pato, gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas ang ilang papagitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Utsara-kutsara lang nga Animal Baita ang isagol sa ilang tubig limnon o dilibakha sa ilang pagkaon. Kinagmang kaltirad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Baita, mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrabet o tayasan Cackers sa Ayungon Cackers Agrabet o Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8 AM punto.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Andos Balita.
0: May abot sa Biliamore Airbase ang